0: kamatin ng umre din sa jijit na rarandar. Ulma do al kundurin marike. Ara hindi ang ulma ay oy oy ra. Ara kukurot do nireo mala. Jijit na marka perwala.
1: You're on Double J.